0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Ikaze ni gwanye bonekeje mu matora aheruka mu mwaka wa 2025 ubona ko nubayo matora y'imirije ashobora kurangwa mu busuma. Ibiciro by'inyama biherutse gushingwa n'abarongo ya makomine mu gihugu cyose bibandanya kutubahirizwa ku masoka mwamwe. Muri aya makuru tubashikana mu isoko ya Ruziba ni mu ntara ya Bujumbura, ahariko abayangayanga bavuga ko n'ibiciro kubitungwa nabyo bidakoroka. Iyindi ngingo n'ubikigoranye gushigwa mu ngiro ni umukuru w'igihugu yegurira amatongo bamwe mu bafitiye amatongo ahitwa Kagaragara, komine Mpanda, intara ya Bujumbura. Abo bagiriza uburongozi bwa komine Mpanda kubanigira mu menshi ibyo bwo buhakana. Ibyo byose ni mwido nido ryayo ahagarariwe na Matthew yabona Yesu muhinga bw'ibyuma. Ijwi ni rya Odiron Hejiman,
2: Radio Indundi Culture.
1: Aya makuru yacu tuyahere mu bijyanye n'imibano, aho bamwe mu banyagihugu bafitiye amatongo mu gace ka Kagaragara ni muri komine Mpanda, intara ya Bujumbura, bababazwa n'ingene gushika ubu batarayaronswa. Inyuma y'aho umukuru w'igihugu aherutse kuyabakomorera bamenyesha ko ubuyobozi bwa komine Mpanda aribwo buriko buratuma batayaronswa. Abo banyagihugu bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe. Nabo ubuyobozi bwa komine Mpanda bwo bumenyesha ko icyo gikorwa cyahungabanijwe n'imigwi ibiri irikirapfa amatongo, buhamagarira babona ko barenganijwe ko bokwitura ubushikiranganje
3: iwe iza gufuta ibyakozwe byose ifuta na ryateko cyanyeshohera umukuru w'igihugu cyacu.
4: Abanyagihugu bamenyesha ko babayeho muri kino gihe mu buzima butoroshe.
5: Mfite imyaka 42 aho mba ndapanze kandi nategezwa koronka homba. Aba bose ubona ngaha nta muntu n'umwe ngaha muri aba bose yarose parasera natwereke iyo tuje.
4: Abanyagihugu bituma bibaza ufata ingingo hagati y'umukuru w'igihugu umushikiranganje abijejwe hamwe n'uburongoye iyo komine bakukira.
5: Ntituramenye hagati ya musanteri n'umushikiranganje n'umukuru w'igihugu ufata ingingo wariwe, kuko turagowe twari tuzi ko tugiye gutuburura none turabohewe kandi n'ubundi amaboko imugongo.
4: Ubuyobozi bwa komine Mpanda bwo bumenyesha ko ivyo bikorwa vyahungabanijwe n'uko hari imigwi ibiri ipfa amatongo, urongoye iyo komine report.

0: Sawa Mustaneri uyo komine akaba hamagarira abanyagihugu arongoye kwisunga amategeko mu rudandazwa rw'ivyo bidandazwa. Murabimenyereye imisi yose ya kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu. Uyu munsi tubabwira inkurikizi zishikira umuntu agwaye indwara y'urukoba bita kehatoze pirere mu gihe atayivuje. Aya n'andi ni mu kanya. Hano makuru akomeye ashikirizwa na Jota Miratuzi fatanganije mu inga bw'ivyuma na Kerine Bizindavye.
1: Radio Indundi Culture.
0: Ubu naho inkuru imwe ukwayo. Kuri uyu wa kabiri niho Burundi bwibuka ku nshuro ya 65 higandagurwa ry'incungu y'ukwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abakomoka mu nda y'ingoma bagize ico bashikiriza bashimikiye kwiragi Rwagasore yasigiye Burundi rijanye n'ubumwe. Umuganwa Ildefonse Rugemera umugabe w'inda y'ingoma y'u Burundi yasavye ko ubumwe bwoba ingendo ya misi yose y'abarundi ugwarukanago rukaba urubungabunga ubwo bumwe kuko ari gwo Burundi bwejo. Tumukurikire.
2: Uyu munsi tumwibukana icubahiro cinshi tukazirikana iragi ry'agaciro ridasanzwe yadusigiye. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yari umwana w'inda y'ingoma y'u Burundi, ariko intumbero yiwe ntiyari yo gukorera umuryango w'inda y'ingoma gusa, yari yo gukorera Uburundi bwose n'abarundi bose atakurobanura. Yari yaratahuye ko igihugu kidashobora gutera imbere mu gihe abanyagihugu baciyemwo ibice. Yashaka Uburundi bwunze ubumwe, aho abarundi bose biyumva nk'abana b'igihugu kimwe basangiye kahise kandi bafise kazoza kamwe. Iryo ragi ry'ubumwe yadusigiye ni banga twese dutegerezwa kubungabunga. Barundi bene wacu, ubumwe bw'abarundi ntibukwiye kuba ijambo twibuka gusa ku minsi nk'iyi yo kumwibuka no ku minsi mikuru yo kwikukira. Bukwiye kuba ingendo ya misi yose mu miryango yacu, mu kibano no mu migenderanire yacu. Gwaruka gu Burundi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yari akiri muto igihe yitangira urugamba rwo kuronderera igihugu cacu ukwikukira. Akarorero kiwe karatwigisha ko gukunda igihugu bisaba umutima rugabo, ukwemera amabanga no gushira ineza rusangi imbere. Ndabahimiriza rero kumenya kahise ku Burundi, gukunda akaranga kacu no kubungabunga ubumwe bw'abarundi. Kazoza ku Burundi kari mu maboko yanyu. Nimube abubaka ubumwe aho kuba abazana amacakubiri.
0: Yakaba yari umuganwa Ildefonse Rugemera umugabe w'inda y'ingoma y'u Burundi. Mu muryango wa politike yakomokamwo hariwo mugambwe Ipona n'abanyene bagaruka ku vyifuzo vya Rwagasore. Olivier Nkurunziza awurongoye abona ko n'ubu hakiri inyota y'ico yipfuza ku Burundi bushika ko tumukuru.

Basitanga iyi vote nimba umva yuko ushaka iterambere ry'igihugu no kumuririmbyi wawe tureke ngo ibintu byo kuguma tugwanira ngaha gusa mu gihugu tugende dujanane mu makungu uyu ngo aza yabitanguye ati mpenzira.